sino langit. Kuha wa es dieta sa rin. Kusong tenchi, veni nga mi. Ya sun cha shi kya po hai lakya. Tu maagre tari bhar. Pan maagre bharana rea mulin hun sudha tu bhitra. Unya ja po hai lakya.